0: Jama'a talla har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda duk da cewar sai nan da kusan wata guda dake tafe ne kungiyoyin kwadago a tarayyar Najeriya suka tsara bude sabuwar tattaunawa kan sabon mafi karancin albashi a kasar sune dai muhawara ta barke a cikin tarayyar Najeriya bisa sabon albashi ga dai wakilin mu daga Abuja Ubala Musa dauke da karin bayani
1: duk da cewa dai sai kusan wata guda dake tafe ne dai kungiyoyi na kwadago a tarayyar Najeriya suka tsara bude sabon tattaunawa bisa sabon mafi karancin albashi a kasar tun dai muhawara ta barke a cikin tarayyar Najeriya bisa sabon albashin kuma tsada cikin batun rayuwa ne dai daga dukkanin alamu ta tura kungiyar gwamnati na kasar neman shugaba Bola Tinubu da ya kara mafi karancin albashi zuwa naira 100,000 a tarayyar Najeriya kafin babban zaben da ke tafe gwamnonin da suka gana da shugaban kasar dai sun ce suna iya kawo zuwa mafi karancin albashin sakamakon karo kudin shigar da ke aljihun su Abdulrahman Ibrahim dai na zaman gwamnan Kwala kuma shugaban kungiyar gwamnonin
2: in my own state
1: ajata a lokacin da na hawo mulki duk lokacin da muka biya albashi to abin da ka rage bai wuce naira miliyan 100 zuwa 200 ba kuma ka sani yana daukar kusan naira miliyan 100 kafin iya gina hanya mai tsawon kilomita 1 a saboda haka duk jihohi sai koma cin bashi domin tafi da harkokin su a yau ba ta jihar dake cin bashi dan mamu mun biya daukaci na basu kanmu jihar Delta ta biya daukacin bashin ta mu ma a jihar Kwala mun biya sama da kaso 40 mafi karancin albashi ya karu a yau mafi yawa na jihohi na biya abin da ya kai naira 100,000 kan wannan kuma zai roki shugaban kasa ya bude tattaunawa ta mai da mafi karancin albashin zuwa naira 100,000 kuma muna sa ran zaka ba mu goyen baya a lokacin da muke son aiwatar da shi
2: go ahead to implement that
1: to sai kuma har gwamnati suna tunanin goyen baya na shugaban kasa daga dukkanin alamu suna cikin su kalli adawa bangare na masu kwadagon kasar sai a watan gobe na Yuli ne dai aka tsara bude tattaunawa tsakanin kungiyoyi na kwadagocin kasar da gwamnatin da masu daukar aiki kafin babu zato ba kuma tsammani gwamnonin su fadda sabon adadin da ta mutaka yi sha'u dai na zaman shugaba na gangami da waye kai kungiyar NLC ta kwadago a tarayyar Najeriya
3: wannan abu da mu kungiyar kwadago ya zo mana da mamaki kuma abun takaici ne kuma muna Allah wadai da wannan abu kowa ya san halin da ma'aikaci yake ciki a kasan nan na tsadar rayuwa da yan kasa da baki daya eh mu ma mun ce a ba mu miliyan 1 sai zama tuna abu ne da za a zo a tattauna a zo a tattauna a gani wane ne yake da karfin guja na wace 30,000
1: dari ko miliyan sabon muhawarar da ke zuwa a lokacin tarayyar Najeriya ke kara kusanta zabe dai daga dukkanin alamu na iya kaiwa ga sakata da tsohon miki tsakanin masu kwadugan da hukumomin da ke a tarayyar Najeriya rikicin kasar Iran da hawar da ya haifar dai ya jawo illar da ke da girman gaske a cikin gidan na kwadago inda ma'aikata ke kallon karuwa cikin batun talauci cikin kasar Dr. Isa Abdullahi dai na zama kwararre a tattalin arzikin tarayyar Najeriya.
4: A daga albashin nan sosai ta inda ma'aikaci zai rabu da matsalar bai iya cefa ne a gidansa ba, ni a gani na 100,000 bai isa albashin nan ba. Yau in ka ɗauki wasu ƙasashen Afirka, sai ka ga abin da ake ba ma ma'aikaci mafi karanci ma ya kai miliyan 1 ko ya fi. A gwamnatin shugaba Tinubu tana da hanyoyin kuɗaɗe masu yawa, an janye tallafi. An sa haraji masu yawa saboda haka akwai kuɗaɗe da yawa in dai za a biya albashin nan za a iya biya ko miliyan ɗaya gwamnatin ta ce za ta iya biya.
1: Yanzu yanzu dai ƙididdiga na cewar jihohi 116 ne dai ko kuma ƙasa da rabi na ɗaukaci na jihohin tarayyar Najeriya suke bin mafi ƙarancin albashin naira 70,000 duk da ƙarar kuɗin shiga da ke aljihun gwamnonin. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
0: To daga tarayyar Najeriya bara mu koma makociyar ta jamhuriyar Niger bayan wa'adi na kimanin makonni uku hukumomi na birnin ya mai sun soma rusau a wata unguwa mai kunshe da tarin jama'a wadda ke kusa da filin tashi da saukar jiragen sama hakan ya biyo bayan nazarin da hukumomin kasar suka yi bayan harin ta'addanci da aka kai a filin jirgin na yamai sai dai an yanke hukuncin ne ba tare da biyan mutanen diya ko nuna musu wani wajen zama ba kamar yadda suka sanarwa wakilin mu na yamai Salisu Bukari
5: Salamatu da Aishatu Abubakar na tare da su ne a zaune a kofar gidansu yayin da wasu maza ke can cikin gida saman daki suna cire kwano na rufin dakin wasu kuma na cire gambuna kafin injiman rushe gidaje ya kawo gare su
6: bai yi ba haka fisi billahi haka wallahi bai yi ba tani ya ga tausan mu rayin mu da aggarin mu da ko da in ma zai tada mu ya ba mu wuri mun san da wallahi ya ba mu wuri amma yau bai ba mu wuri ba ya yake so mu yi da rayuwar mu da mu da iyan mu muna kuka bai kamata ba
7: sunana Aishatu Abubakar tun bisa shi haka muka kuka da mu da iyalin mu da jikokin mu da kama kunnan mu
8: zanan me yake me yake
7: nan toluka ne ma muke cirewa da gambuna don mun kwashe kaya dan Allah da annabi shi taimaka mana shi sa mana hannu
5: akwai gidan daya daga cikin mambobin committee da aka kafa wanda zai tattauna da bangaren gwamnati kan wannan batu mai suna Sanusi Mamman Rabiu. Shi ma an cire tagogi da gambuna a gidansa, wanda ya ce bayan shekaru yana aiki yana tsammanin yanzu ya samu gida, ashe abin ba haka yake ba.
8: Duka ban huce shekara 2 da rabi zuwa shekara 3 na ida gina shi ma na koma a cikin shi nake zaune, duk ban huce shekara 1 ba yanzu. Duk abin da gare ni, dukiyar da gare ni, duk nasa hilayen da gare ni, na saida nasa, na doki bashi a banki shekara ta 3 da rabi na fara biya. Yanzu wa'ancan kaza ne in ci gaba da biyan su. Mota 2 gare ni da saida su, dai ruwa ma kaina asiri. Na nemi ruwa ma kaina asiri, kuma yanzu wani can da ban dan wani kuduri ya tona mini asiri.
5: Sai dai ga Hassan Bashir, daya daga cikin mazauna unguwar da gidansa ke cikin wannan iftilahi na fuskantar rusau, ya ce tamkar an yau da resu ne da dadin baki lokacin da suka gana da hukumomi tun a farko.
9: Mun ba da kyakkyawan zato, mun yi tsammanin an dauko wani abin a yi shi kan hanya ta gaskiya. Yaushe za a wayi gari wanda ke cikin gida da shi da iyalan shi na rayuwa, ka zo ka ce mai a tsawon sati 3 ka tashi ka bar wannan gidan, babu wannan notification kin da suka gaya muku, babu ita. In an bige an rushe, wa zaka je ka tarra yau ka ce ina hakkin da kace zaka bani?
5: Lamarin dai ya shafi babba, ya shafi yaro, kuma a cewar wata dattijuwa mai suna Hajiya Rakiya, ya kyautuwa hukumomi su dubi girman wannan matsala.
10: Ko da kudin suka bada hakuri ne zami, hakuri ne zami, ko kudin suka bada ina ne mutum zai tafi yayi haya? So ji na dan uwa ku ga ta yana kuka haya fa, ya faɗi mu kuma marayu ne, maza mu an kace su mun zo mu samu wurin da muka dan zamna, kuma a ce a zo ta awace wurin na haba blanket, haba mod, haba tumba, kudi ba ku gani president ta ni, kudi ba ku gani talakawan ku ne, haka aka ce ku yi.
5: Sai dai yayin zaman da aka yi tun farko da bangaren gwamnati sun sanar cewa an yanke shawarar tayar da mutane ne bisa dalilai na tsaro, ba wai don a ci zarafin wani ko wata ba, kamar yadda shugaban gunduma ta hudu ta birnin Yamai ya sanar.
11: Gidajen da aka yi cikin hili ne wanda yake na hilin jirgi ne, wanda yake da titre foncier mai lamba 784, shi ne mutane su dutsura aka hidda hilayen gidaje a ciki. Kenan waɗannan hidaya da aka zo aka yi, duka wannan aiki da aka yi ba a yi shi a cikin ƙa'ida ba, an taka doka hili wannan na hilin jirgi ne, don saboda tsaron ƙasa ne, ba don son rai ne ba. Nan jirgi ke sabka, nan jirgi ke tashi wurin gidajen nan.
5: Ya zuwa kafin haɗa wannan rahoto dai, masu rusau ɗin dai ba su koma kan aikinsu na rushewa ba, kamar yadda suka soma a jiya Lahadi, inda ma wasu ke tunanin cewa ko an saurari kukansu ne an ɗan ɗaga musu ƙafa, yayin da wasu ke cewa ƙilan hutu suke yi. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
0: Cewa wannan rahoto ne ma yake zama cikakken rahotannin namu na wannan lokaci. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan bara mu dan numfasa.

0: noman da muke na ciya wannan ya rage matsaloli kwarai da gaske a wannan kasa duk lokacin da dabbar ka ba ta yawo to lalle ka rage matsala tsakaninka makiyayi da manomi duk lokacin da dabbar ka ba ta yawo za ta iya baka madara mai yawa za ta iya baka nama mai yawa
1: masurarro kada a sha'afa shirin noma da raya ƙasa ake saurara daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus to yanzu shirin zai daura har yanzu dai makiyaya dake bin tsarin gargajiya sun gaza iya rungumar wannan tsarin duk da a baya bayan nan gwamnatin Najeriya ta samar da ma'aikata dake lura da harkan kiwon dabbobi a ƙasar domin jin dalilin makiyayan naji ta bakin Alhaji Buba Dawa dake zama shugaban kungiyar Fulani ta Dabital Fulaku Jode Jam Foundation a jihar Adamawa.
2: Lalle kamar yadda ka fada batun maganan killace dabbobi da kuma noma ciyawan da dabbobin za su ci, lalle mutanen mu nan akwai abubuwa wanda yake sa mutanen mu har yanzu basu koma ba suna nan a matsayin su na gargajiya na da. Na farko dai akwai karancin wayar da kai ilimin yadda za a yi noman ita ciyawan karan kanta shi ma babban matsala ne wanda har yanzu mutanen mu ba su da wannan ilimin da za su yi noma wannan ciyawan.
1: Sai da duk da waɗannan ƙalubale da makiyayan suka zayyano, Alhaji Sadiq Dawaren ya ce zamani ne ya zo da wannan tsarin wanda kuma dole ne a rungume shi.
0: To su kwanda sanin cewa ciyawan da ake samu free ta banza da babu ita saboda duk dajin zukan da ake samun ciyawa a da babu shi yanzu ai da an mai da su gonaki ko an mai da su kamfanoni ko an tsara hanyoyi ko an yi wasu masana'anta na gwamnati wannan dajin ma babu shi barinta a ce ciyawan ma zamu ya fita dole duk wanda yake kiwo ya tanada ma dabbarsa abinda za ta ci musamman lokacin rani yanzu da muke lokacin da damina ya kawo kai ciyawan da da ta bushe a daji ko kuma crop residue ruwan saman da yazo na farkon nan ya jika ya lalata shi kura ya binne wannan ciyawa ciyawan da za ta tashi sabuwa bata tashi ba wannan lokacin ne critical lokacin da dabba take cikin wahala kwarai da gaske
1: to masu sauraro baki daya kenan shirin na noma da raya kasa godiya ta musamman ga dukkanin yan uwa abokan aiki da suka tallafa shirin yazo gare ku daga Yola jihar Adamawa tarayyar Najeriya Mubarak Aliyu Sabo Yaro ke cewa a bar ku lafiya.
3: Cuma hadalla ga kuma shirin da yake karanto batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙarya a yankunanku.
4: DW wasiqun masu sauraro.
5: Masu sauraro barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: Tuma da lah ga kuma Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta a cikin shirin ji ka karu ai sauraro lafiya
1: DW ji ka karu
2: ilimin fasahar zamani
3: Masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lalle marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu a wasannin namu na yan zamanin computer mai suna Rabiu Yasakilayi wasan yana bayani ne akan labaran kanzan kurege da kuma labaran ƙarya a zamanin fasahar zamani wannan shine kashi na biyu a cikin shirin kuma labarin ya faru ne a garin Tunkuza dake Afirka A kashin da ya gabata mun sake gamuwa da ƴan uwan junan nan guda uku a cikin garin yayin da suke tattaunawa game da yakin neman zaben da ake yi a dai bangaren kuma shugaba Yunusa ya fada wa amintattunsa cewa zai janye daga takara bisa dalilan rashin koshin lafiya wanda hakan ya bar su cikin rudani a makarantar Tunkuza kuma mun hadu da Amina da Lubabato guntsifesar din makarantar Amina ta fara yada jita-jitar cewa Haladu dan ajin su yana neman wata mata da ta girme shi ko me kuma ya faru bayan wannan bari mu sami daliban makarantar Tunkuza a wannan kashi na biyu mai taken bata suna don jin yadda za ta kaya
4: ajin a cike yake da hayaniyar dalibai sun tsatsaya rukuni rukuni suna ta tattaunawa akan abubuwan da suka yi a lokacin hutun karshen mako Haladu na zaune a kan teburinsa kafafuwansa na reto sauran dalibai maza sun zagaye shi Yana ta bada labarin yadda wani karen ya rarako su da shi da abokinsa Gali. Haladu dai ya iya bada labari yana kuma da baiwar iya karin gishiri ya san yadda zai sa mutane su riƙa yin dariya.
5: Allah ina gaya muku kada ka soka ga yadda shi ƙara gudu da gawa ba san ya iya gudu haka ba wallahi ba abin da ke tashi sai kura wallahi nan ya banda ina ta ihu ne kada a rikice wallahi ba duk mai karin ya kira shi ba sai buzuna yanzu dake gaya muku wallahi malama Zainab na nan fa
6: ko ya isa mana kowa ya koma ya zauna ku zauna nace Haladu Gali ku zauna mana dariya me kuke yi haka to ko kufa ina kwanan ku
7: ina kwana malama Zainab
6: to da kyau to yau ina so mu yi duba akan wasosan da aka dakawa Afirka da kuma yadda aka yayyanka nahiyar Afirka ku bude shafi na 96 a littafin ku Da farko dai wa zai fada min lokacin da Tunkuza ta
8: samu cin kai wa yace ba ke ba wannan dan lelen malamar ya cika san asani
9: wa kike nufi
8: wancan walin mana saurayin malama
9: kina nufin Haladu
6: to shikenan wannan shine tushen tarihi kun farga kun san shi a cikin aikin aji hudi yake to ku tashi kwakwalwar ku daga bacci mana
8: shi nake nufi mana dawa jiya da yamma ma na sake ganin sa a kofar gidansu kin ga na dauki hoto
9: me ba zai yiwu ba nuna mun gani
8: duba ki gani
9: an shiga uku malama Samira ce kuwa
8: na fada miki ai
9: amma ba a iya ganin fuskar namijin sosai zai iya zama kowa ma
8: ke ma dai din nan wane ne yake sa kaya haka kalli jan wandan da kuma takalma ruwan kasa haka shigar Haladu take koyaushe
6: ba wanda zai amsa ke Amina ke Lubabatu dadan me kuke yi wato wasa kuke yi a cikin aji na ko
8: a babu komai malama babu komai
6: kada ku yi mun musu ba wani ba ni wayar na anan
8: malama
6: kada ki boye ta Amina ba ni
8: shi Lubabatu malama babu komai
6: ba ni ita mana me kuke kalla wannan hoton malama Samira ne Amina baba wato malamar ki kika dauka hoto yayin da take harkokinta na kashin kanta ko
8: dan Allah malama ba za mu sake ba
6: me kike yi da shi sa shi kika yi a shafin sada zumunta? Maza ki tafi office ki jira ni. Hada ke Lubabatu. Kowa yana da damar sirranta rayuwarsu. Ya kamata ku koyi hakan. Na ce ku tafi office ku jira ni maza. To ya isa, ku kuma dariyar me kuke yi? Kuna jin wannan abun wasa ne? Kun san kuwa laifi ne a kasar ma dora hoton mutum ba tare da yardarsa ba?
4: Har yanzu shugaban kasa bai fito fili ya fadi aniyarsa ta janyewa daga takara ba. Sannan kuma alƙaluman jin ra'ayin jama'a a game da zaben ba sa bashi wani kyakkyawan fata. Amma kuma alƙaluman Dr. Mai Nasara abin gwanin ban sha'awa.
10: Wato da alama yanayin ƙasar nan yana karkata ne ga Dr. Mai Nasara. Yaƙin neman zabensa sai bunƙasa yake, sai sunansa ke ji a baki kowane matashi.
11: Wato dai ta bayyana dai za mu faɗi a zaben nan.
10: Haka ne, komanda. Wataƙila lokaci ya yi da zan sanar da janyewata. Amma me kake gani, Mati?
12: Ranka daɗe. Wato janyewa karga takarar nan za ta ƙara dagula al'amura.
10: Amma kuma yawan jinkirin da zan yi, yawan jama'a da za mu rasa. Ina gani idan muka fitar da kai a matsayin ɗan takararmu da wuri, hakan zai ba da dama ka fara karɓuwa a wajen mutane.
11: Ƙwarai da gaske, ranka daɗe.
12: Ranka daɗe. Ya kamata mu canja yanayin yaƙin neman zaɓen. Mu nuna shi ɗan adawa ne kawai, mara manufa.
11: Na dadin kai, Mati. Ku saurara. To ni a tunanina, me zai hana mu shirya juyin mulki na ƙarya sannan mu jogana masa laifin? Wannan aiki ku bar shi a hannuna, zan iya shirya shi.
10: Yawwa, wannan yayi kuma zai yi aiki.
12: Ƙwarai.
10: Wannan zai yi aiki ƙwarai da gaske. Ina san wannan mugun tunanin naku. Wannan ita kadai ce hanyar da za mu canza yanayin. Mu samu goyon bayan masu zaɓe kuma.
12: To kuwa ya kamata mu tsara abin ya hau kan saiti, domin ya kasance na fito kamar wani gwarzo da ya ceto ƙasar daga shiga rikici. Wannan zai sa na zama wanda ya fi dacewa ya karɓi mulki.
4: Gaje tana tsaye daga wata kwana ta barandar, tana kurɓar zoɓo. Ita kuma Zainab ta zauna a kan ɗaya daga cikin kujerunsu, ita ma tana shan zoɓo. Rabi'u ne kaɗai wanda ke rubutu a kwamfutarsa da sauri, baya shan komai.
6: Ina kuwa so na tambaye ka, Rabi'u, shin kun shirya ne kai da Samira?
11: Me? Me kika ce?
13: Yawwa, nakan so gulma da ɗumi-ɗuminta.
6: Ƙwarai kuwa.
11: Amma me yasa kika yi min wannan tambaya, Zainab?
6: Eto, naga kukan kasance tare a tsawon lokaci a 'yan kwanakin nan, kuma naga wani hotonka a kofar gidansu. Gashi ma, ka gani? Kai ne ko kuwa?
11: Ha, ba ke kuwa. Wani ai tsohon hoto ne. A ina kika same shi?
6: Wata ɗaliba ce Amina take amfani da shi, take yaɗa wani mummunar jita-jita.
13: Kai?
6: Cewa wai Samira tana hulɗa da wani matashin ɗalibi. Na karɓi hoton ne don na bincika magana.
11: Me? Waye wannan ya ɓoye lamba kuma yake kira na? Alo?
14: Alo, Rabi'u ne?
11: Eh.
14: Ja gefe.
11: Me ka ce?
14: Idan kana cikin mutane, don Allah ka ja gefe, don mu yi magana a sirrance.
11: Da wa nake magana?
14: Zan faɗa maka, amma da farko ka tabbatar ba wanda yake jin maganar da muke yi. Kai kadai nake so ka ji abin da zan faɗa.
6: Wane, Rabi'u?
11: Ni ma ban sani ba. To, ni kadai ne yanzu. Me ke faruwa, wane ne kai?
14: Alo, Rabi'u. Sunana Honorable Mati Zanzaro. Ina jin ka tuna ni ko?
11: Mati Zanzaro? Ministan harkokin cikin gida? A tsokana ta kake yi.
14: Eh, ni ne Rabi'u. Ka tuna? Ni da kai mun yi aiki tare lokacin da mummunar girgizar ƙasar nan ta kusa durƙusar da Tunkuza.
11: Da gaske kai ne yallaɓai?
14: Eh, Rabi'u, ni ne. Ba mu taɓa yin magana ta waya ba. shi yasa wataƙila ka kasa gane muryata. Ba kamar kai ba, ni bana manta mutane kwata-kwata.
15: Ka yi haƙuri, yalla bai na abin nan.
14: Kada ka damu Rabi'u, na san kai matashi ne, kuma kana da harkoki da yawa da ka saka a gaba. Kana ji na, ina mai baka haƙuri bisa ƴar hatsaniyar da muka yi a baya. Amma ina so ka zo ka same ni akan wata matsala mai muhimmanci. Kana da lokaci ranar Laraba da ƙarfe 10?
15: Laraba da ƙarfe 10? Ƙwarai ko yalla bai. Amma ko za ka faɗa min akan menene?
14: Ka bari sai mun haɗu Rabi'u, abokina na kaina. Sai dai mun haɗun kawai. Magana ce mai muhimmancin gaske da ba zai yiwu a yi ta waya ba. Kada ka damu. Ba wani abu bane mara kyau.
15: To, a ina kake so mu haɗu?
14: A ofis ɗina, sakatariyar gwamnati, hawa na 4. Ka san inda take ko?
15: Eh, na sani.
14: Da kyau, sai ka zo. Rabi'u, kada ka faɗa wa kowa wannan hirar da muka yi. Ko iyayenka ne, ko ƴan uwanka ne, ko matarka ne. Ka ji ko?
15: Na ji, yalla bai. Kar ka damu ranka ya daɗe. Ba wanda zan faɗawa.
14: Da kyau. Ina zuba ido ranar Larabar.
6: Wai wannan wayar ta mece ce?
15: Ba fa wani abu bane, wani ne kawai yake wasa da hankalina.
3: A nan muka kawo ƙarshen wannan kashi na biyu. Me minista yake nema a wajen Rabi'u? Ko yayi wani laifi ne, ko wani tarko ne? Yaya kuma batun masu shirya juyin mulkin bogi? Ku biyo mu cikin kashi na gaba, wato na uku, domin jin yadda labarin zai dora. Amma kafin nan, me zai hana ku lalube mu a yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Daga nan sashin Hausa nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
0: Jama'a da fatan wannan shiri ya ƙayatar da ku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari wasu daga cikin ra'ayoyinku a kan rahotannin da muka gabatar muku a wannan yammaci. Muna tare da Binta Ali Zurmi kai tsaye. Binta, sannu da aiki.
16: Barka mu dai Khadija.
0: Yawwa, to daga ina za mu fara?
16: Sau dama an ce mun ba mu da lokaci da yawa.
0: Haka.
16: Zan fara da Yusuf Haruna Kariya Nijar ya ce, ko shakka babu mun ji daɗin ziyarar da sabon shugaban ƙasar Benin zai kawo jamhuriyar Nijar. Fatima, shi ne Allah ya sa wannan ziyarar ta kawo ƙarshen matsalolin da ke tsakanin ƙasashen biyu.
0: To, amin.
16: Sani Da'u Alaska, tsatsumburin ɗan autan rediyo Martaba tsatsumburin, ya ce muna fatan alkhairi zuwa ga al'ummar ƙasar Habasha. Da fatan kuma za su zaɓi shugabanni na gari da za su kawo ci gaban ƙasar. Sai Suleiman Muhammad Fita ta kai, ya ce fatan alkhairi, muna tare da ku kai tsaye daga garin Fita a ƙaramar hukumar ta kai. Sai Abdurrahman Malam Muntaka Zinda ya ce, mun ji daɗi ƙwarai da jin labarin sabon shugaban jamhuriyar Benin zai kawo ziyara ƙasar Nijar. Muna fatan wannan ziyara ta kawo ƙarshen takun sakan da ke tsakanin ƙasashen biyu. Musa Muhammad Damasa ya ce, Allah ya sa wannan ziyara ta shugaban ƙasar Benin zai kawo jamhuriyar Nijar ta zamo silar gyara dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu. Modo Bujimma Kalallabuwa daga Diba ya ce, muna taya al'ummar ƙasar Habasha muna zaɓen 'yan majalisu da suka gudanar. Sai Garba Muhammad Garga ya ce, tunda gwamnati ta musulun menene ya ato.
0: Mai tsallacin wannan ɗin sharaɗin karatu ba ke nan.
16: Barau Mujita ba daga da magaram ya ce, DW muna maraba da wannan ziyarar da shugaban ƙasar Benin zai kai ƙasar mu Nijar. Wasu daɗe suna jiran wannan rana. Sai Suleiman Alhaji Bahari daga da magaram ya ce, muna fatan zaɓen da aka gudanar a Habasha zai gudana cikin lumana da adalci. Ya ma gudana sai kuma jiran sakamakon zaɓe. Zakariya Usajjo Barade ya ce, ina lalimar habin da ziyarar da zaɓen shugaban ƙasar Benin zai kawo ƙasar mu Nijar.
0: To
16: fatan za a maido da alaka kamar yadda take kafin juyin mulki.
0: To haka muke fata. To Binta, ina ga anan ma zan tsayar da ke lokaci na hararar mu. Mun gode da kokari. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu waiwaya gurin Abdullahi Tonko Bala domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu.
1: DW labarun duniya.
17: Kotun kasa da kasa da ke Hague ta yi watsi da daukar karar da Rwanda ta yi ta neman biyan diya bayan soke shirin tura masu neman mafaka zuwa kasar ta gabashin Afirka. Kasar ta Rwanda ta sanya hannu kan wata yarjejeniya da tsohuwar gwamnatin Burtaniya wadda Prime Minister na yanzu Keir Starmer ya soke bayan da ya hauka ragin mulki a shekarar 2024. A ƙarƙashin yarjejeniyar da kasashen biyu suka sanya hannu, yan gudun hijira da suka shiga Burtaniya ta barawo na hanya za a ta sake su zuwa Rwanda, inda daga nan za su rubuta takardar neman mafaka ko kuma zama na dindindin a hukumance. Sai dai gwamnatin ta Keir Starmer ta bayyana shirin a matsayin wani coge kuma barnar dukiyar al'umma. Yan Habasha sun kada ƙuri'a zaben da ke cike da matsaloli na rashin tsaro da kuma ake tsammanin jam'iyya mai mulki za ta sami rinjayen ƙuri'u wato kujerun majalisar dokoki wanda kuma zai baiwa Prime Minister Abiy Ahmed damar tazarci na wasu shekaru biyar. An jibge tarin sojoji a babban birnin kasar Addis Ababa yanda masu ido suka yi kiran gudanar da zaben lami lafiya a kasar ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka wanda kuma ke dauke da hirkwatar kungiyar tarayyar Afirka. Shugaban hukumar zaben ya ce an sami matsalolin tsaro a yankuna biyu masu sarkakiya na Oromia da kuma Amhara. Daga bisani dai an ci gaba da kada ƙuri'a amma ba a yi zaben a wasu mazabu 143 ba, babu kuma tabbas ko masu zaben za su sake samun damar kada ƙuri'unsu. Mutane dai miliyan 50 ne daga cikin 'yan kasar miliyan 130 suka rajistar kada ƙuri'a. Prime Minister Hungary Peter Magyar ya ce gwamnatinsa za ta fara ɗaukar matakan tsige shugaban ƙasa Tomas Szlyok idan bai yi murabus ba. A shekarar 2024 ne dai majalisar dokoki da ke da rinjaye na 'yan mazan jiya a minan tsohon Prime Minister Viktor Orban suka zaɓi Szlyok kuma kawo yanzu ya kiyaye da murabus. Bayan wata tattaunawa a Budapest, Prime Minister Magyar ya ce zai ɗauki dukkan matakan da suka zama wajibi na tsige shugaban ƙasar idan wa'adin da ya ɗebar masa suka cika bai yi murabus ba. Jam'iyyar Prime Minister ita ce dai ta lashe zaben da aka yi a watan Afrilu da gagarumin rinjaye inda take da kashi biyu cikin kashi uku na 'yan majalisar dokoki wanda ya ba ta damar yi wa kundin tsarin mulkin kwaskwarima. To baki da ƙarshen labarin duniya kenan.
0: Abdullahi Tonko Bala kenan da ya fassara ya kuma karanta mana labarin duniyar, kuma duka ma'anan za mu nade ta barmar shirin namu na wannan rana gabaki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka saurara Abdulrahman Hassan, sai kuma Binta Ali Zurmi da ta karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku da ma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmawarin kammaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufa'i, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.